Hello there. Good morning, everybody. Welcome po sa ating programa. Ito po ang Joyride sa Umaga with Billy Banana. Samahan niyo po ako sa programang ito na magbibigay po ng kasiyahan, magbibigay po ng magandang tugtugan, magbibigay po ng inspirasyon, at magbibigay po ng good vibes lamang. Kaya itutok na po yan sa inyong mga radyo. Ito po ang Joyride sa Umaga, kasama ang inyong mga favorite songs on the radio habang kayo po ay nasa trabaho na, nasa tindahan, nasa palengke, saan man po, sa kainan, sa terminal o nasa biyahe po kayo, ingat-ingat lang. At yung mga nasa bahay po dyan, maraming salamat ha. Iisa lang po ang programang inyong pinapakinggan. Ito po ang Joyride sa Umaga na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Siguraduhin pong umiinom kayo ng healthy, safe at masarap na kape. Yan po ang Best Cafe Green. Kaya nga po, parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Thank you so much for making us your number one choice when it comes to herbal coffee drinking. Walang iba, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay, samahan niyo po ako. Itutok lang po yan sa inyong mga radyo. Ito pang Joyride sa Umaga with Billy Banana.

0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every

0: Day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liver Aid Pro.
2: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
6: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-topi. Tipi-topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Sa okay FM Diet, okay ka, the best ka.
8: The new OKFM.

0: Da peska.
1: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

0: OKFM 98.5, that's best music, okay ka, the best ka. Welcome na po sa pangalawang oras ng ating programa. Sana po ay maganda naman po ang daloy ng araw or ng umaga sa ating lahat. At syempre, sana po ay okay na okay po kayo. Kasama po ang programang ito. Ito po ang Joyride sa Umaga with Billy Banana. Pang pag-good vibes lamang po habang po kayo ay nasa trabaho. At yung iba naman po ay nasa biyahe. Ingat-ingat tayo ha. At yung mga nasa bahay. Saan man po kayo sa mga oras na ito. Maraming salamat sa pagtutok sa programa. Ito po ang Joyride sa Umaga with Billy Banana. And this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Di ba mas maganda yung pakiramdam mo at may peace of mind ka na alam mo po na napaka-safe at healthy ang iniinom nyo pong kape. Yan po ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Barato na, healthy pa at napakasarap pa. Kaya nga po, napakarami na po ang tumatangkilik. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para po sa the best na tugtugan, itutok lang po yan dito sa OKFM 98.5. That's best music. Okay ka? The best ka!
1: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni!
1: That's best music. Okay FM.
2: Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay ka, the best ka.
3: Sa Okay FM diet, okay ka, the best ka.
5: The new Okay FM.

0: Camarinas Norte. Number one hit
1: music station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
4: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
2: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
4: Talaga? Kailan pa? Saan?
2: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Maghang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
4: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
2: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
4: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
5: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik

0: midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
1: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Daet's best music.
6: 98.5
7: OKFM. Okay ka, the best ka.
8: Okay nga ni.
9: OKFM 98.5, Daet's best music. Okay ka, the best ka. By the way, if you are celebrating your birthday today, ang aming pagbati mula po sa OKFM Daet, mula po sa aking mga kasamahan dito, yung mga DJs natin, ha? Kami po ay bumabati ng happy, happy birthday sa inyong lahat pong celebrating your birthday today. And maraming salamat sa pagtuto po sa amin every day dito po sa OKFM Daet 98.5. Okay ka, the best ka.
5: Daet's best music.
6: 98.5.

0: OKFM Diet 98.5, OK ka, the best ka. Oy, almost lunchtime na po, mga ka-OK. Pananghalian na naman. Huwag magpapalipas ng gutom. Huwag na pong hintayin na pumatak ng alas 12 ng tanghali. Kung kayo po'y gutom na, abay kumain na po kayo. Okay? At anuman ang meron tayo sa ating pagkainan or anuman ang ating pananghalian, pasalamatan si Lord sa blessings na yan. Okay? So happy lunch na po sa inyong lahat mula po sa programang ito. Joyride sa Umaga with Billy Banana na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright? So itutok lang po yan habang kayo po'y kumakain ng inyong pananghalian. Pampagana ba? Sana nga ang programang ito kasama nyo sa inyong mga radyo dito po sa OKFM Diet 98.5. OK ka, the best ka.
1: Ladies and gentlemen, gusto ko OK ka.

0: the best ka.
1: Okay, FM Diet 98.5. Okay ka, the best ka. Malapit na po ang pananghalian. Ano man ang meron natin sa hapagkainan, ano man ang meron natin for lunch today, abay pasalamatan si Lord sa blessing na yan, okay? At kasabay siyempre ang OKFM Diet na 85. Okay ka, the best ka.
2: On OKFM, it's
3: Billy Banana.
4: Billy Banana.
2: Sa Joyride sa Umaga.
5: Right music para sa masarap na kwentuhan.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: OKFM na 85, that's best music, okay ka, the best ka. Happy lunchtime na po sa inyong lahat. Maraming salamat naman at kasabay po kami habang kayo po ay nananghalian ang OKFM Diet. Ano man ang meron natin sa ating hapagkainan para po sa ating pananghalian ngayong araw na ito, ating pasalamatan si Lord sa blessings na iyan. Tuloy-tuloy lang po ang the best na tugtugan sa mga programa po natin dito ngayong araw sa OKFM Diet. Kaya itutok lang po yan, ha? Ako naman ang inyong Bibi sa Radyo, Billy Banana. Maraming salamat po sa pag-antabay, sa pagkikinig po sa programang Joyride sa Umaga with Billy Banana. And of course, this program is being brought to us by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Adios amigos y amigas, muchas gracias. Diyos mabalos sa indong kabos. Hali po sa indong Bibi sa Radyo Billy Banana. Dito lamang po yan sa pinaka-the-best at pinaka-okay. OKFM 98.5, that's best music. Okay ka, the best ka. Happy lunchtime. Bye-bye. Ingat.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Baby, let's go! Playing the best music. Wherever, whenever, everywhere. Okay, FM 98.5.
2: Okay, FM.
1: That's number one.
3: You're number one.
1: Number one for best music.
4: Number one. Okay, FM.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
3: Daet's best music.
1: Okay, FM.
2: Okay, FM.
1: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Okay nga ni.
2: Okay, FM.
3: Okay, FM.
1: 98.5.
2: Okay, FM.
1: The best music authority.
7: Member KBP.
1: Happy lunchtime. Okay, lunch break.
2: Okay, FM.
1: Mapapa sa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali, kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo. Dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center Balita sa tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center Balita sa tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita, Ka-OK Camille Echo. Let's go sa OK FM Info Center Balita sa tanghali. OK OKFM Info Center. OKFM Info Center.
6: Magandang tanghali, Bicolandia. Magandang tanghali, Camarines Norte.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
6: Sumasa inyo na ang OKFM Info Center.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
6: Ang programa mag-atid sa inyo ng tamang impormasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat Camnorte. Sama-sama po tayo sa isang oras ng makabuluhan at napapanong usapan dito lamang sa 98.5 OKFM. Okay ka, the best ka.
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
6: Magtungo na tayo sa OKFM Balitaan sa Tanghali.
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
6: Hatid sa inyo ng OKFM Info Center. Mabilis, malinaw at totoo. Sa ngalan na aking mga kasamahan sa 98.5 OKFM, ako po ang iyong magiging tagapaghatid balita. Ito si Ka-OK Camille Echo.
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
6: At narito na mga balitang dapat inyong malaman ngayong araw po yan ng Lunes, 17 sa buwan ng Agosto 2026.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
6: Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
6: Sa detalye ng ating balitang lokal.
1: OK Info Center. Local News.
6: Camarines Norte kasama sa 7 potensyal na lokasyon para sa posibleng nuclear power plant sa bansa.
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
6: Isang malanghakbang sa paghahanda ng bansa para sa posibleng paggamit ng nuclear energy ang pagtukoy ng Department of Energy or DOE sa mga potensyal na lokasyon para sa pagtatayo ng nuclear power plant kabilang ang lalawigan ng Camarines Norte. Ayon sa DOE, kabilang ang Camarines Norte sa 5 lalawigan sa bansa na may natukoy na potensyal na lugar para sa isang posibleng nuclear power facility. Sa kabuuan, 7 lokasyon na kasalukuyang sinusuri ng pamahalaan bilang bahagi ng mas malawak na pagsusulong ng nuclear power program sa Pilipinas. 2 potensyal na lugar ang matatagpuan sa Bataan, 2 sa Palawan, habang tig-isa naman sa Masbate, Pangasinan at sa Camarines Norte. Sinailalim ang mga kandidato sa paunang pagsusuri batay sa mahalagang pamantayan na sa kaligtasan. Kabilang na ang lokasyon kaugnay ng mga bulkan na taktibong fault lines, taas muna sa level ng dagat. Ito'y mapang posibleng panganib na maaaring makaapekto sa operasyon ng isang nuclear facility. Bahagi rin ng technical na batayan na pagsusuri ang sinagawang Site and External Events Design Mission ng International Atomic Energy Agency or IAEA upang matiyak na naayon sa pamdaigdigang pamantayan ang proseso ng pagtatasa. Gayunman, nilinong DOE ang nagkakasama ng Camarines Norte. O ang pagkakasama ng Camarines Norte sa mga potensyal na lugar ay hindi nangahulaga ito ang napiling lokasyon para sa nuclear power plant. Patuloy pa lamang ang masusing pagsusuri at mula sa 7 kasalukuyang kandidato ay naasang pipiliin ang 3-4 na lugar na sasailalim sa mas detalyadong pag-aaral bago makapagbigay ng final na desisyon. Kasabay pa nito inihahanda rin ang pamahalaan ng mga kinakailangang pulisiya at sistema para sa isang ligtas at responsabling nuclear power program kabilang ang regulasyon, technical na kapasidad, emergency preparedness, pamamahala ng nuclear waste at iba pang mahalagang infrastruktura. Ang pagtukoy sa Camarines Norte bilang isa sa mga potensyal na lokasyon ay nagbubukas ng panibagong oportunidad para sa lalawigan habang patuloy na isinasalang-alang ng pamahalaan ang pinakamataas na pamantayan sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan.
1: OK Info Center, balita sa tanghali. OKFM Info Center. OKFM Info Center.
6: Balitang lokal pa rin.
1: OK Info Center, local news.
6: Camarines Norte kinilala bilang highly functional sa taong 2026 ng LCAT VAUSI Assessment Province at Mercedes na muna sa matagumpay na resulta.
1: OK Info Center, balita sa tanghali, local news.
6: ng panibagong tagumpay para sa lalawigan ng Camarines Norte matapos makamit ang pinakamataas antas ng highly functional sa isinagawang CR Year 2026 Calendar Year 2026 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children or LCAT VAWC Functionality Assessment. Kinilalang pamalang panlalawigan ng Camarines Norte kasama ang lahat ng 12 lokal na pamahalaan sa lalawigan dahil sa kanilang mahusay na pagpapatubad ng mga programa, polisiya at mekanismo para sa proteksyon ng kababaihan at mga bata laban sa human trafficking at iba't ibang uri ng karahasan. Namumukod-tangi ang pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte at ang munisipalidad ng Mercedes matapos kapwa makakuha ng pinakamataas sa score na 110 na puntos sa isinagawang pagtatasa. Kasunod pa nito, nakapagtala rin ng mataas na marka ang Bayan ng Basod at ang Jose Panganiban na may parehong 106 na puntos, habang ang Dayet naman ay nakakuha ng 104 na puntos. Samantala, matagumpay din nakamit ng mga bayan ng Kapalonga, Labo, Baracales, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinsos ang antas ng highly functional. Ipinapakita ng natatangi resulta ng Camarines Norte ang matatag na koordinasyon ng iba't ibang ahensya, epektibong mga pulisiya, maayos sa pagpaplano at tuloy-tuloy ng mga programa upang mapangalagaan ang karapatan at kaligtasan at ang kapakanan ng kababaihan at ng mga kabataan. Patunay ito na patuloy ang dedikasyon ng pamahalaan at mga katuwang na sektor sa pagsusulong ng isang lalawigang ligtas, protektado at may malasakit para sa bawat Camnoten.
8: Info Center, Manila, Kapahali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
6: So, uling detalye ng balitang lokal.
8: Info Center, Local News.
6: Bangkang may air compressor at gumagamit ng ilegal na pamamaraan ng pangisda mula sa Calero sa Panganiban, tiklo sa Sinero habang nagmamalakaya sa karagatang sakop ng Binso.
8: Info Center, Makita sa Tanghali.
6: Isang malaking bangka na may pangalang FBL 3 na may 10 tripulante mula sa Barangay Calero sa Panganiban ang nasa kote ng grupo ng Camarines Norte Environmental Response Unit sa panguna ni dating Mayor Bubur Morales nitong Agosto at 14 sa response or sa karagatang ilang kilometro lang ang layo sa isla Sambong sakop ng Calaguas Group of Islands. Ang bangka ay hinalang ginagamit sa pagdidinamita ng isda at ang compressor ang gamit sa pagsisisid ng pinaputokang isda sa ilalim ng dagat. Ang mga tripulante at ang bangka kasamang mahigit isang styrong isda ay dinala sa Vinsos Municipal Police Station para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon kay Ginoong Edgar Soria, team leader ng grupo, dalawang naaktuhan nilang nagpapasabog sa dagat. Una na rito isang bangka na mabilis na tumalilis patungong Makulabo Island at kanila itong sinundan at ng kanilang nakita nilang na ito sa baybayin at walang mga residente doon na nagsasalita o tumutugon na sa kanilang pagtatanong kung sino ang sakay at may-ari ng bangka. Ang ikalawa naman ay natampuhan nilang may mga sumisisid pa sa ilalim kaya hindi nagawang tumakas at agad nila itong sinampahan at pinaalam ang kanilang karapatan at ang kanilang mga paglabag sa batas at sinampahan ako kulang kaso sa hukuman.
8: Info Center, Makita sa Tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
6: Samantala mga kaupin, dumako na tayo sa retali ng Balitang Nasyonal.
8: Okay, Info Center, National News.
6: Ilang bahagi ng NCR nakapagtala ng baha.
8: Okay, Info Center, Makita sa Tanghali.
6: Inilabas ng MMDA ang ulat bukol sa lagay ng baha sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila ngayong araw po yan ng Lunes.
8: Okay, Info Center, Makita sa Tanghali.
6: Sa Pasay City, umabot sa migit kumulang 8 pulgada o lalim ng gutter ang baha sa EDSA Rojas Northbound, Andrews Avenue Corner, Aurora Boulevard at Rojas Buendia Northbound. Ngunit nanatili pa rin daanan ang lahat ng uri ng sasakyan. Para naman sa Taguig City, gutter dip din ang tubig sa Chino Roses Avenue. Habang umabot naman na, so migit kumulang 19 na pulgada o lalim tuwal ang baha sa East Service Road Southbound malapit sa PNR Nichols na hindi na nadadaanan ng mga magagaan na sasakyan. Sa Mandaluyong City, kalahating gutter, 4 pulgada ang baha sa EDSA Ortigas Intersection Southbound. Habang kalahating tuwod naman o 10 pulgada sa Buni Avenue Corner F Ortigas Street. subalit possible pa rin ang mga ito. Nagulat naman ang matinding abala sa Makati City ang baha sa EDSA Magallanes Service Road southbound na umabot sa lalim gulong kung kahit hindi ito madadaanan ng anumang uri ng sasakyan. Sa Maynila, nakatala ng 8 pulgadang baha sa Padre Faura Taft Avenue malapit sa NBI, P. Ocampo, papuntang Rojas Boulevard, pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Quirino Avenue, ngunit kable at pasable pa rin sa mga biyahero. Samantala, sa Quezon City, gutter deep ang baha sa E. Rodriguez Avenue corner Araneta Avenue, habang hindi naman maipasa-pasa ng kahit anong sasakyan ang Quezon Avenue corner biyak na bato dahil sa lalim gulong na baha.
8: Okay, Info Center, Makita sa Tanghali.

0: Samantala, balita ang pambansa pa rin. National News. Ombudsman rin muli ha, koresyon ng kalidad ng mga proyektong itinatayo ng DPWH. Koresyon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang kalidad ng mga proyektong itinatayo ng Department of Public Works and Highways para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa kanyang programa, sinabi ni Rimulya na maaaring mas maayos ang malalaking proyekto kung isasagawa sa pamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Kabilang sa binanggit niya ang mahigit 9 billion pesos na UP Philippine General Hospital Cancer Center na wala umanong nakuhang bidder. Kunasyon din ni Rimulya ang Bureau of Immigration Building Project na nagkakalaga ng mahigit 8 billion pesos na anay ay matagal nang ginagawa. Inungkaya din niya sa National Bureau of Investigation na sa halip na magpatayo ng bagong gusali, maaari na lamang itong bumili ng existing building sa isang pribadong sektor. Sumang-ayon naman si DPWH Secretary Vince Dison sa ilang punto na rin muli, partikular sa paggamit ng PPP para sa malalaki at komplikadong proyekto. Ayon pa kay Dison, maaaring makatulong ang PPP para matiyak ang mas mabilis na konstruksyon, mas mataas sa kalidad at cost efficiency ng mga proyekto. Inamin din ni Dison na hindi siya nasiyahan sa kalidad ng ilang proyektong ginagawa ng DPWH kabilang ng Bureau of Immigration Building. Sinabi rin niyang handang DPWH na itigil ang kasalukuyang NBI Building Project upang makahanap ang ahensya ng mas practical na opsyon para sa bagong headquarters nito. Info Center, balita sa tanghali. Info Center, balita sa tanghali. Sonny Nitalia ng balitang pambansa. Info Center, National News. Pahayag ni PBBM na hindi ill-gotten ang ilang kayamanan ng kanilang pamilya, tinawag ng Atom na fake news.
1: The OKFM Info Center.
0: Mariing pinalaga ng grupong August 21 Movement or Atom ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ill-gotten o nakaw ang ilang kayamanan ng kanyang pamilya. Ang grupong Atom ay nabaw matapos mapas lang si dating Senador Binigno Aquino Jr. noong 1983 at kilala sa naging papel nito sa 1986 People Power Revolution na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Pangulong Marcos Jr. Sa isang statement, tinawag ng grupo ang pahayag ng Pangulo na hindi totoo at ito ay fake news. Bagamat hindi na umano ito nakakagulat dahil akalanan o akilalanan niya ang Marcos sa pagsisinungaling at sa propaganda. Ipinaalala rin ng grupo na noong taong 2018 na sinasansya ng Sandigan Bayan sa dating First Lady Imelda Marcos na makulom ng 6 hanggang 11 taon. Ito ay para sa paglabag sa anti-corruption law na madiskurbo ng illegal niyang inilipat ang $200 million sa Swiss Foundation noong 1970s bilang gobernador ng Metro Manila. Matatanda na ginaganap na presidential luncheon noong Biyernes, dinepensa ng Pangulo ang pag-characterize sa pag-uri sa ilam sa kanilang yaman bilang isang ill-gotten wealth. Ipinaliwanag ng Pangulo na hindi ill-gotten wealth o nako na yaman ang mga ari-arian ng kanyang pamilya dahil nanalo sila sa ilang civil cases sa korte. Kinami ng Pangulo na nakakaligtaan niya ang kanyang tungkulin bilang co-executor ng ari-arian ng kanyang ama at sinabing mas mahalaga ang pamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas kaysa sa usaping pampamilya. Samantala, pinaubayan naman ni Pangulong Marcos ang usapin na nang hindi pa nababayarang bilyong-bilyong state tax sa kanyang mga abogado.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center.
0: Samantala sa ating balita sa labas ng bansa.
1: Info Center, international news.
0: Sa ating balita ng international.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali.
0: Sa ating balita sa labas ng bansa, Singapore, pananagutin ng mga gumagamit ng AI para sa online abuse. Ipatutubad ng Singapore ang mga bagong batas na naglalayong protektahan ang mga mamamayan nito laban sa online sexual abuse kabilang ang paggamit ng artificial intelligence or AI para gumawa ng malalaswang larawan ng walang pahintulot. Sa lalim ng kanilang bagong batas, itinuturing ng krimen ang paggawa ng intimate images kabilang AI-generated materials ng walang consent, maaaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad na wala pang 14 na taong gulang ang biktima. Maayon na rin kasuhan sa Singapore ang mga suspect na nag-groom ng mga menor de edad sa ibang bansa at pagkakatapos ay gumawa ng isang sexual offense kung ang suspect ay biktima ay bumiyahe mula Singapore bago mangyari ang nasabing krimen.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali. OKFM Info Center.
0: Balita pa rin, international.
1: Info Center, international news.
0: South Korea handang makipag-usap sa North Korea para matapos na ang kaguluhan.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali.
0: Handang makipag-usap ang South Korea at North Korea para matapos ng alitan ng dalawang bansa. Ayon kay South Korean President Lee Jae-myung na mahalaga na magkaroon ng multi-layered security system para maiwasan ang paglala ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Sinasabing pag-uusap din na mababawasan ang tensyon sa demilitarized zone. Nagalok din ang South Korean President ng practical na pamamaraan kung paano mapigilan ang nuclear ambition ng North Korea. Nagtuloy-tuloy pa rin kasi ang ginagawang pagsasagawa ng North Korea ng kanilang ballistic missile testing na kinakabahalan ng South Korea maging ang karating na bansa gaya ng Japan. Ang kaguluhan ng North at South Korea ay pansamantalang natigil mula nang mapirmahan ang armed peace sa taong 1953. Hindi po mayroon ang dalawang bansa ng peace treaty kaya nananatiling nasa gyera ang dalawang mula noon. Nagkaroon din ang tensyon at labanan sa DMZ noong ilang dekada kung saan kapwa ay nakasuhan ang bawat isa ng pagsisimula ng kaguluhan.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali. Okay, Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Samantala, balitang pampalang action na. Alex Ciara pasok na sa round 32 ng Cincinnati Open matapos ng matras si Ruth.
1: OKFM Info Center.
0: Pasok na sa round 32 ng Cincinnati Open si Pinay tennis star Alex Ciara. Ito ay matapos na tuluyang nagbitiro o mayaw ang Romanian tennis player na si Elena Gabriel Rusi sa score na 6-1 na 3-0. Una rito ay pansamantalang ipinatigil ang laro sa kasagsagan ng ikalawang set dahil sa banta ng pagkulog at malakas sa pag-ulan. Sa unang round din ay nag-medical timeout ang Romanian tennis player

0: Ano kaya ang ating lagi ng panahon mga ka-OK? Ayan, isang LPA, isang lumabas na sa monitoring domain at isa pang LPA, abay mataas ang piyansang maging bagyo. Lumabas na sa monitoring domain ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA ang low pressure area kanina po yung alas 2 ng madaling araw. Samantala, patuloy namang minomonitor ang PAGASA ang isa pang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ang namataan sa layong 1,075 ng silangan ng Hilagang Luzon. Mayroon itong medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Kasabay nito, nagbabala ang PAGASA sa heavy rainfall daw sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Muli linggo, muna linggo ng gabi hanggang ngayong araw ng Lunes. Nasa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasang buhos ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Mula naman Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at San Antonio. Samantala, mula Martes ng gabi hanggang Biyerkules ng gabi, August 19, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters sa pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Antique. Ayon sa PAGASA, maring mas matas ang dami ng ulan sa mga nakatira sa Bulubundukim at sa matataas na lugar. At yan mga ka-OK, ang balitang ating inihanda ngayong araw po na Lunes. Sa ngalan aking makasamahan sa 98.5 OKFM, ako po ang iyong naging tagapaghatid balita. Ito si ka-OK Camille Echo. At nakasama po natin sa technical side, si Sir Dong Pata.
1: Info Center, balita sa tanghali.
0: Ito po ang OKFM, may Info Center.
1: OKFM, Info Center. OKFM, Info Center.
0: Tagatid sa inyo ng Nagatid sa inyo ng tamang impormasyon ng mga balita at serbisyo para sa bawat kamutin. Hanggang bukas po muli sa dati pa rin oras, mula po yan alas 12 ng tanghali. Dito pa rin sa isa siya na lagi niyong pinakikinggan. Walang iba, kundi ang 98.5 OKFM. Okay ka, the best ka.
1: Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
3: Everybody's feeling okay.
4: Okay, Annie.
3: Okay.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Yolo Pascual po.
4: Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Okay, FM!

0: Diet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka? The best ka?
3: Okay nga ni.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stanford Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
5: Philippines, we play the hits. Okay.
6: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
8: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosena ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
9: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
10: Hi, hello. This is Mrs. Hermela McEwen and my husband, Gerald McEwen. We are Best Cafe user for almost 6 months. During that period, we experience energy for our body and gives us strength for everyday life. Also, like losing your weight, that's how I feel. With the rest of the extract, it gives us healthier coffee. So why not try this one? Much better rather than ordinary cafe.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
12: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalaundry ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
12: Partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Solid ang tugtugan pag okay na.

0: Okay FM.
1: Number one for best music.
2: Okay FM.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
7: Okay nga ni!
8: Daet's best music. Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay ka, the best ka.
12: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5.
13: Okay FM.
14: Daet's best music.
12: Okay FM.
10: Okay FM.
12: Playing the best music.
10: Wherever, whenever, everywhere.
15: Gusto ko, okay ka.
16: Okay nga ni.
10: Okay FM.
14: Okay FM.
12: 98.5.
10: Okay FM.
12: The best music authority. Member KBP.
17: All it takes is one song.
18: Can't say I don't love.
17: To bring back 1,000 memories.
18: I can't find the words to say good.
17: Music and memories. Music and memories.
19: Music and memories. Music and memories.

0: So, okay ka?
1: Okay nga ni.
2: 98.5 KOKFM. Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang ang sakit. Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Okay!

0: best music.
1: 98.5
2: OKFM. Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.

0: Amin na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Mga kasangga!
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba!
1: Hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo! Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
0: sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalaga ang paalaala.
8: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
11: Da-da-yu-yu! OKFM!

0: Detroit's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
6: Q-Sai Massage Oil.
5: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
6: Q-Sai Massage Oil.
5: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
6: Q-Sai Massage Oil.
5: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
6: Q-Sai Massage Oil.
5: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
6: Q-Sai Massage Oil.
5: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
6: Q-Sai, napakahusay.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kulabot?
10: Fresh, hindi ako.
9: Makidistro.
10: Parang walat.
9: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
15: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
14: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
15: Talaga? Kailan pa? Saan?
14: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis

0: operasyon. Tipi-tapi. Balik lasa. Balik alaala. Balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi. San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
1: Po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni!
3: That's best music. Okay FM.
2: Okay FM.
4: Okay FM.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito

Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblasyon Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

0: OKFM 98.5.
1: OKFM!
0: Daet's best music.
1: OKFM!
2: Paramila ng parami ang umi.

0: Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: Daet's Best Music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka! The best ka!
9: On Okay FM, it's Bella Mango.
10: Bella Mango.
9: Sa tunog hapon!

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at mas sarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-topi. Tipi-topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka.
2: The new OKFM.

0: OKFM, it's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Oh,

Yes. Hello. Hi. Magandang hapon. Isang masaya at malusog na hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Araw po ng Lunes ngayon. Panibagong linggo na naman ang ating tatahakin. Upang kayanin po natin, dapat maging healthy tayo physically, mentally, and spiritually. Feeling so happy and feeling so good. Thank you, Lord, sa magandang kalusugan na ito. Nasa sa atin po yan. Kung gusto po natin ang magkaroon ng magandang kalusugan, abay, pangalagaan po natin ang ating katawan. Kumain ng masustansyang pagkain na puno ng protina. Mag-exercise. Uminom ng maraming tubig. Yan. At matulog ng maaga. Hindi yung nasobran ka ka-cellphone. Hindi mo na malayan alas 2, alas 3 na pala ng umaga. Abay, hindi healthy yun. Bad yun. Eto nga eh, at least 7 to 9 hours sleep every night na sound letter F ko yung letter P. For proper recovery ng ating katawan, kailangan po natin ng enough sleep. Kumbaga po, yung mahaba-habang tulog naman, hindi yung isa, dalawa, tatlong oras lang. Paano makaka-recover ang ating katawan kung ganun? Bad yun. Try po natin matulog ng at least 7 to 9 hours every night for proper recovery ng ating katawan. Siyempre, ginagamit natin araw-araw, physically, mentally, ayan. At eto pa, emotionally. Diba? Mahirap yun. Bad yun. Kanina pa akong bad ng bad. Dapat good lang. Diba? Kumain ng ma-proteinang pagkain. Ano ba yung basic na alam po natin? Ano ba yung mga pagkain na puno ng protina? Itlog, eggs. Yan po ha. Isda, fish, chicken, manok. At eto pa, kumain po ng prutas, fruits, gulay, vegetables. Ano? Sa mga prutas, ang dami, di ba? Banana, di ba? Masarap na, masustansya pa. Masarap na, masustansya pa ang banana. Di ba? Okay. So, masarap na, masustansya po ang batag. Kaya, yun po, Kumain po ng prutas. Gulay. Yan po ang dapat natin kainin. Eat fruits and vegetables every day. Para po sa bitamina, kailangan po ng ating katawan yan at fiber. Ayan. At uni pa tabi, paring Chad Buncol mo, maray na hapon tabi sa imo. Para po maging healthy kita, cut down on sugar and processed snacks.
So, as much as possible po, iwasan po ang matatamis na pagkain. Okay lang sa pagmamahal, huwag lang sa pagkain. Okay lang matamis na pagmamahal, di ba, Paling Chad? Hindi lang sa matatamis na pagkain, iwasan po natin. Bad yun.

0: Magandang hapon din pa ding Chad Boncolmo. Ayan, maray na hapon pa de. Thank you so much. At least pa de, kada lasing ko, imedyan din pagkahapon, nadalawang mo ang sa imong padihon sa radyo. Ayan, magandang hapon dyan sa inyo sa Tabaco City. The City of True Love. Sa ibang lugar, baku True Love. Peke ang pagkamot. Sa Tabaco, totoo. True Love nga ni. Bukan Kuya Loinks. Kuya Loinkski, in the place to be. What's up? Ang ating kasamang technical dyan po sa Tabaco. At dito naman sa diet, sinong kasama natin? Kuya Dong. Kuya Dong, pakitong-kitong. Meron! Ang pinakamalupit na technician ng Camarines Norte. Siyempre, sa source kung sino ba dyan? Justin, DJ May. Magandang hapon po sa lahat, ha. Tayo po napapakinggan sa buong Kabikulan, probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon, probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at Catanduanes. Isama na po natin yung dalawang isla probinsya, baka magtampo. Bad yun. Sir, naka-hook up na po. Yes, Sorcy. Sorcy City. Yung. Yan ang gusto ko, Justin, sa emo. Good vibes ka sana. Diba? Napatarog lang ka ng life. Gusto ko, happy ka. Okay, mga taga-Sorsogon, abangan nyo po kada alas 5:30 po ng hapon. Itutok nyo po ang inyong mga radyo. Alas 5:30, kasama po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Mapapawaw ka talaga. Ito po ang programang Healthy Happy Show. Dahil kapag healthy ka, magiging happy ka. Diba? Healthy life is a happy life. And of course, this program is being brought to us by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Green, parami na po ng parami ang uminom ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Maraming salamat po!
1: Healthy, happy show with Kuya Billy.

Ay, mga ka-Healthy Happy Show, ano ba ang kasaysayan ng kape? Saan ba nagsimula ang kape? Saan ba talaga nagsimula ang kape, guys? Di ba? Ayon po kay Mr. Google-Google-o, ang pinakaunang mapagkakatiwala ang ebidensya ng pag-inom ng kape sa makabagong anyo ay lumitaw sa Yemen. Yeah, Yemen! Saan bang Yemen? Saan lang Yemen? Where is Yemen? Geographic? Yung geographic natin, where is Yemen, DJ 1010? Where is Yemen located in the world? Alam nyo ba kung saan ang Yemen? Yemen is located at the southern and southern southwestern tip of Arabian Peninsula in Western Asia. So nasa Saudi Arabia po ang Yemen, di ba? Kasi dahil po sa pananaliksik po natin, ang pinakaunang mapagkakatiwalang ebidensya ng pag-inom ng kape ay lumitaw, nauna daw sa Yemen, sa Timog Arabia, nung kalagitnaan po ng 15th century, 15 siglo, sa mga dambanang Sufi kung saan unang sinangag at nilaga ang mga butil ng kape sa paraan kahalintulad sa ngayong panahon. Ayan. Ayun po, ha? Diyan pala yan, ang kasaysayan. Saan sa Yemen? Saan sa Yemen na discovery po ang kape? Alam nyo ba kung saan? Ang lugar ay tawag ay Mocha. Mocha. Kaya nga, di ba, meron kapeng Mocha Chino. O, di ba, Mocha? Mocha ba? Mocha. Mocha Chino, di ba? May Mocha Chino. At Arabica Coffee. Dahil nagmula sa Saudi Arabia, sa lugar na Mocha ng Saudi Arabia, kaya may mga kapeng tinatawag na Mocha Chino, Arabica Coffee, di ba? Ang Mocha ay isang lungsod sa baybayin ng Red Sea at isang pangunahing daungan para sa kalakalan ng kape noong 15 hanggang 18 siglo. O, di ba? Hanggang kumalat na, dinala sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagustuhan po ang pag-inom ng kape. Hanggang sa mga panahon na ngayon, talagang hindi na po talaga natin na maikakaila na kapag walang kape, parang nanghihina tayo. Parang hindi tayo masigla, di ba? Kapag walang kape. So yan, ha? Yan pong history ng kape. Alam na po ninyo. Alam na po natin kung saan nagsimula. Sa Yemen, sa Saudi Arabia, kumbaga yung lugar niya, parang, for example, barangay, Mocha ang pangalan. O, di ba? Okay. Ang daming pwedeng malaman patungkol po sa kasaysayan ng kape. Pwede naman po siyang actually you can research on it. Makikita niyo po sa social media kung saang lugar nagsimula. So Yemen po talaga sa Saudi Arabia sa Mocha. Yan po, ha. Hanggang pumunta na po sa iba't ibang dako ng mundo at sila po ay gumawa ng iba't ibang lasa, iba-ibang flavor, 'di ba? May mga roasted coffee. Pero ang aram ko na kape, nadigi sa Pilipinas na mga tugang na diskubre. Kung masang-ayon tabi ka mo, kaping tinutong only in the Philippines. Nakainom na ba kayo ng kaping tinutong na bigas? Only in the Philippines, ha? Okay. Ang pag-inom ng kape, good yun. Good yun. Miss Jenny Besmonte, maray na hapon tabi sa emo. Parang 2 years old, kunwari po kayo ngayon. O nga eh.
Para bang 2 taong gulang lang po ako. Bad yun. Pero ang pag-inom ng kape, good yan, di ba? Good yan. Sabi ni Kuya Dong Patak, agree ako sir, malupit sa malupit sa kape. Dapat Kuya Dong, malupit ka sa kape. Napakalupit sa kape ni Kuya Dong Patak, ang ating technical in charge ngayon dito sa Daet Camarines Norte. Okay, oras po natin, alas 5:49.

Ang sabi ni DJ Tente ng Sorsogon, yung sinasabi ko kanina ng tinutungan na kape, ang tawag diyan Cafe Aruz. Tama ba? Tama ba, Tin? Cafe Aruz. O mas tamang tawagin na Cafe de Arroz o Cafe de Bigas na tinutungan ay isang tradisyonal na inumin na gawa sa tinustang bigas. Di ba? Only in the Philippines. Okay yun. O nata, sa ibang bansa, may tinutungan na bagas, na kape? Wara! Digdisin na iyan sa tuya! Once nakainom ako niyan, yung aking lola, nung buhay pa siya, siya po ay gumawa ng tinutungan na kape mula sa bigas. Ito ay linuto niya, linandag-landag niya sa kawali. Walang mantika o whatsoever, yun lang yung bigas. Hanggang tumutong siya at linagay sa mainit na tubig, pinaghalo-halo. Yun na nga po ang tinutungan na kape na bigas. Wow. Pero ngayon, makabago na tayo. Siyempre, sabi ko nga, like I mentioned a while ago, yung pag-discovery po ng kape, nag-evolve siya, nagkaroon ng evolution, di ba? Iba-ibang lasa na, iba-ibang flavor, iba-ibang preparation, hanggang na-discover din po ang herbal na kape! Ini ang pinakamaurag sa kabos, herbal na kape. Kasi mas healthy po. At lalong pinapasarap ang kape. Dahil marami na pong mga herbal ingredients.

Mix. Sa makabagong panahon, eto na po siya hanggang umabot sa punto na nagkaroon na tayo ng kaping ito. Ito po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Dating ko lang si Dolores Pacao or Pacao ng Mandulungan Daet, Sofranos family ng Kamambugan Daet, at Abais family ng Lagon Daet. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay! Dapat everybody happy, ha? And everybody must be healthy, di ba? Dapat healthy ang buong pamilya kung iinom po ng kape. Dolores family. Ah, Dolores family tuloy. Nagkamali na tuloy ako. Tama, no? Si Ma'am Dolores Pacao, Pacao family ng Mandulungan Daet, Sofranos family ng Kamambugan, at Abais family ng Lagon, dapat ang iniinom na kape ng buong pamilya, yung healthy at safe na kape, at napakasarap pa, masiramon nga ni.
1: Siram sana.
0: Dapat po, Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Siram sana!
2: Barato na, healthy pa! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
7: Nasa ulap pa ang iyong mga...
0: Masiramon ba magkurukanta-kanta ni pagkatapos kang trabaho mo niya na aldaw ngayong araw, natapos yung trabaho mo or yung eskwela mo, tapos pagdating mo sa bahay, soundtrip ka, kasama yung programa Healthy Happy Show with Kuya Billy sa radyo.
7: Subok na
8: ang aking pag-ibig.
0: Subok na ang aking pag-ibig sa kape. Yan talaga. Yan ang true love natin na mga Pinoy na mahilig tayong uminom ng kape. Diba? Pero kailangan po, we have to really consider our health. Health is wealth. I-prioritize po natin ang ating kalusugan. Kailangan po ang ating kape, yung safe at healthy na kape at yung swabbing inumin. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Siram sana.
0: Ay, parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Diyos mabulos tabi sa endo, ha? Available kita sa mga pharmacy, butika, supermarket, groceries po sa buong Kabikulan. Maraming salamat. Ipagpatuloy lang po ang pag-inom ng masustansya.

0: at masira mo nun. Yan po sa Legazpi. Pag exaggerated po, gusto kong exaggerate po yung pag-describe mo, yung pag-describe mo sa isang bagay. For example, masarap. Masira mo nun. Masarap po nun. Sana gaman, pigdodoble. Dinodoble yun eh. Siram-siram na ngaya. Siram-siram na ngaya kang kaping ini. Ay, maraming salamat po sa mga tumutok po sa ating programa dito po sa Healthy Happy Show, na ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Diyos mabalos tabi sa inyo ka po, amigos y amigas, muchas gracias. Hanggang bukas po ha. Nabitin ba kayo? Abay, tumutok na bukas ulit. Alright. Maraming salamat. Stay healthy, be happy. Kasama po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Goodbye, God bless, ingat!
1: Healthy, happy show with Kuya Billy.

0: Hello po. Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
7: Okay FM.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
7: Okay FM.

0: Misteryoso.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay FM 985.
2: Okay nga ni
4: 6 PM OPM.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Seafood by Rabboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
7: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
9: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Kamnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
10: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
11: Okay nga ni!
12: Daet's Best Music, Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay FM!
15: Okay ka! The best ka!
16: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
17: Da-da-new-new! Okay FM!

0: Everybody's feeling okay.
1: Okay, honey.
0: Okay.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
6: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
7: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
8: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
11: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
12: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
11: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
12: Talaga? Kailan pa? Saan?
11: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
12: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies.

0: Tara, ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang

0: sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one ha? Sa kaping may herbs, sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Ha? Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, ha? Kasama ang mga taga Masbate Province.
1: Maraming maraming salamat po.
0: Itong lugar po naman ng pagtawid, ha? Itong lugar ng Samar Province. Itong lugar ng Leyte Province. Good morning. Maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa Gemma Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang JMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng 1st District ang lugar po ng Infanta Pulillo area. Good morning sa mga taga Pulillo. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulillo area, mga taga-Pulan, yan, mga taga-Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga, salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga, mga taga... itong lugar ng, ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan, ano nga yung lugar na yan? Alabat Island, yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat at nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasangga't Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod. Ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo, tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talaga yan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide, MG Mar Camonias.
3: MG Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa, ano, nung malasahan po yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki na itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng Malunggay. Eh sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa atay, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markapi with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with brown rice extract. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan ang may masarap ding ihalo sa sinigang yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markapi with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with brown rice extract. Ikaw na, ikaw na naka brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha, sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig, napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan, maganda po ang pagkakapi natin ng markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markapi with brown rice extract 10-in-1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

0: po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Palusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jay Marto do Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparapol para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong, wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na? Eh kami po yung magbibigay noon ng mga parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Eh wala ho problema dyan, Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha? Yung ating mga ipinasok sa kahon na mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Marami nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Eh di intayin po natin yun. at maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kong minamahal. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yan para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya, 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na calamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams, export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo'y gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Okay.

0: talaga.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, may apat na variants yan ng Best Cafe ha, na alin man dyan ang inyong gawing paborito ha, e panalong panalo kayo. Siyempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito halos 13 taon na po ha, na nangunguna at patuloy na tinatangkilig. Kilig, minamahal ng maraming Pilipino sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Siyempre, nandyan din po ang ating medyo bago. Kung bakit ko sinabing medyo, nasa mga 2 taon pa lamang po ito, pero grabe na ang pagtangkilig ng Pilipino. Ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangka para mas lalo kang makinabang. Ha, syempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa dahil maliban sa napakaraming benepisyo nito pagdating sa kalusugan, ha, ito'y tumutulong din magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang stamina, ekstrang gana, ha, para sa ekstrang labanan ng mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? Best Cafe Black, sabi nga, eh basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap naman ito ay tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan, ha? Para maiwasan ng sobrang paglaki o sobrang pagtaba, ma-achieve ang pinapangarap mong katawan, ha? Ang kaseksihan at kamachuhan, okay? Siyempre, basta tatak Best Cafe talaga, panalo sa quality dahil napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Pagdating sa safety, panalo ka rin kasi ito ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang QSI Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang QSI.
6: Q-Sai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, bago natin pag-usapan ang nakakatuwa, pero kapaki-pakinabang ha, na maamoy na topic na aking tatalakayin. Siyempre, maliban sa Best Cafe, may mga produkto pa tayo na talagang taglay-taglay yung tatak na best. Ano? Yung isa po dyan, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, na ito'y aprobado rin ng Intellectual Property Office, aprobado rin ng Food and Drugs Administration, at napili ng Golden Globe Awards bilang the best herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best Juice Brand 10-in-1+1, nagsasangkap po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Okay? Napakasarap, at ang isang sachet po nito, litro pack na mga ka-wellness ha. Kumbaga ano na siya, pambuong pamilya na 28 pesos lang. Okay po? Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Tangkilikin din po natin yan, mga ka-wellness. Okay po? Tapos syempre, nandyan din po ang ating Best Cups Minerals Food Supplement na pagdating sa mga food supplement, the best na the best talaga ang tatakpo nito, bagay na bagay sa kanya kasi nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Walang mga chemicals, walang mga preservatives. Ang mga minerals na to ay direktang tulong sa cells nang sa ganun po yung mga cells nyo manatiling malusog, maiwasan nyo yung pagkakasakit at kung meron man kayong sakit ngayon, matulungan po kayo na mas mabilis na makarecover, ha? Best Cups Minerals Food Supplement. One capsule a day ng pambihira at kakaibang supplement na ito, malaking tulong sa iyong kalusugan.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
0: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Ikaw ba ay sakitin?
8: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
7: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ano, meron kasi tayong texter na ang tanong niya, kapag kumakain daw po siya sa gabi ng marami, ano po, bakit daw po, ano, pasintabi sa mga kumakain, kailangan ko sabihin to, bakit daw sunod-sunod ang kanyang paglabas ng hangin, pag-utot, ano po, kinabukasan, ano, patawad po, pero kailangan kong banggitin, ano, yung tinutukoy ng texter natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maamoy na usapan po ang gagawin natin. Pero magandang malaman nyo na maraming benepisyo po yan, ha, yung paglabas ng hangin. Alam nyo na po, ha, yung pag-utot nga po, pasintabi talaga sa mga kumakain, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, ano po, dalawang ano ang pinaka-source o pinakadahilan kung bakit ganyan po na naglalabas ng hangin ang tao sa kanyang likuran. Ano po, yan na, ganyan na lang natin banggitin. Ano po, una, kapag ikaw po alimbawa ay salita ng salita, o kaya lalo na kapag ngumunguya ka, kumakain ka na nakikipagkwentuhan, o gumagamit ka ng straw, ano po, sa pag-inom, kapag maraming hangin, yung pumapasok kasi talaga sa tiyan mo, ang tendency, ilalabas talaga ng katawan mo yan. Pwede po na idighay po ninyo, o kaya yung iba po, dederecho po yan hanggang sa large intestine ninyo at lalabas po yan sa likuran. Yan na nga po yung tinatawag natin, yung banggit ko po kanina, ha. So isang paraan yan o isang dahilan yan kung bakit po naglalabas ng hangin sa likuran ng tao. Ang isa naman po, kapag kumakain ka, tapos yung kinakain mo po ay hindi lahat na digest ng small intestine. Kasi karamihan ng digestion, ano po, dyan po nangyayari sa small intestine. Yung mga hindi masyadong madigest ng small intestine, pupunta yan sa large intestine, sa ating colon, at doon po ano, may mga trillions of bacteria na yan po ay i-ferment para po madigest. At doon sa process ng fermentation, ano po, para yung sobra nga pong pagkain na hindi na-digest sa small intestine ay madigest doon sa large intestine, ano, yung fermentation na yon, may tinatawag yan na byproduct. Yun na po yung mga gas, iba't ibang uri ng gas. Na syempre, dahil gas po yun, nandoon sa large intestine, kasunod na po nun, yung pinakalabasan na sa likuran po ninyo, alam nyo na ibig kong sabihin, ang tendency, yung gas na yun, talaga pong ilalabas po yun doon sa inyong likuran. Alam nyo na po, which is a good thing, kasi palatandaan po yan na ibig sabihin, gumagana yung mga good bacteria, yung mga gut bacteria po ninyo. Ano po? Kaya po nadadigest yung pagkain, which is dapat mangyari po yun para maiwasan po yung constipation, ano po, tsaka yung indigestion ng mga kinakain, mga ka-wellness. Ha? Tsaka normal sa tao na 10 to 20 times ano po, na umuutot, pasintabi po muli, ano, mga ka-wellness, sa isang araw, 10 to 20 times. Maganda rin na nailalabas po yung hangin na yan, ano, mga ka-wellness, kasi kung hindi, pwede kang makaramdam ng bloating o sumakit ang iyong tiyan, ha? At isang paraan din yan para luminis ang iyong mga intestines, mga ka-wellness. Kaya okay po yan, huwag mahiya, ano? Eh, kaya lang yung, syempre, yung hangin na yan, may amoy, ano, mga ka-wellness, lalo na po kapag ang kinakain po ninyo ay mga maamoy din na pagkain. Normal po yun, mga ka-wellness, ha? Eh, lalo na, ano, halimbawa, kumain ka tulad ng bawang, ano, medyo pampalakas pa lalo po yan ng hangin, ano po, at medyo may amoy kapag, ano ka, yan ay nilalabas mo na yung hangin, pero very healthy naman po yung bawang at nakakatulong din sa pag-digest. Ang bottom line, dalawa yung ano no, pwedeng dahilan yan ng hangin na yan, pwede nga pong dun sa mga hangin na nasa swallow mo o nalululun mo, ano po, pero kadalasan nilalabas po yun sa pagdigay, o kaya doon nga po sa hangin na naipoproduce kapag nagfe-ferment o nagkakaroon ng fermentation para ma-digest yung mga hindi masyadong na-digest doon sa small intestine. Pagdating sa large intestine, medyo po magkakaroon ng proseso ng fermentation at yun po mga ka-wellness, ano po, magpuproduce po yun ng hangin na nagiging hangin na lumalabas sa inyong likuran. Okay? So walang dapat ipag-alala po yan. Medyo mag-ingat nga lang kung saan lugar nyo po ilalabas yan. At kung masyadong maraming tao po yung nakapalibot, ha, medyo lumayo-layo ng konti para hindi naman po tayo na makasira ng mood o ng pang-amoy ng ibang tao. Alam nyo nang ibig ko sabihin. Ha? Pero very healthy po yan na tayo naglalabas ng hangin sa ating katawan.
10: Pare, pare, may bago! May bago!
11: Bago?
10: Oo, may bago!
11: Anong bago?
10: Bagong Best Cafe!
12: Introducing
10: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
11: Nag-level up?
10: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
13: 18 pesos lang per sachet.
14: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
15: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
16: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay po, at dahil lang naging topic natin ay digestion, ano po, syempre makakatulong po sa inyong mga ano para lalong gumanda ang digestion, ano po, kapag ikaw ay kumakain or after mo kumain, maganda na magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ito'y nagtataglay ng luya, ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag ay templado na, napakasarap na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. At palibasa, napakasarap na, maliban sa masarap, ito'y napaka-healthy pa, tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, at syempre, tulong para gumanda ang digestion. Kapag maganda ang digestion, mas pakikinabangan po natin ang mga sustansya mula sa ating kinakain, mga ka-wellness, ha? Kaya kung nagkakape ka, dapat Best Cafe, ha? Kung nag-juice, Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Kung nagsusupplement, Best Cups Minerals Food Supplement. At kung nagtsatsaa, Dr. M's Amazing Tea.
17: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
18: Dr. M's Amazing Tea.
17: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
18: Dr. M's Amazing Tea.
17: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
19: also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
18: I'm Dr. M's Amazing Tea.
19: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
20: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
21: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
22: Daet's Best Music
23: 98.5 OKFM.
24: Okay ka, the best ka.
25: Okay nga ni

0: morning. Ay, maray na aga. Magandang umaga, Diet Camarines Norte. Nagbabalik po ang programa. Ang ang pampapukaw. Pampapukaw, pang pagising po, ano? Kasabay po, ha? Kasabay po ninyo tuwing umaga sa pagbangon sa napakangandang morning. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, okay? Today is August 18, 2026. Panibagong umaga, panibagong pag-asa. Siyempre, kasama niyo walang ibang inyong Kuya Billy sa radyo. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Abay, napakasarap pong uminom ng mainit na kape. Mainit na kape. Ngayong malamig na umaga. Okay? Tamang-tama po yan. Pampagana. Para bang to start your day right. Ito yung the best na kape para po sa inyo. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Masarap na, safe at healthy pa, o di ba? Available tayo sa mga pharmacy or butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. At napakasarap pa po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Masiramon nga ni...
1: Siramsana!
0: Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya pasarapin po ang inyong umaga. Isabay po sa inyong almusal ang pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Habang kayo po'y nakatutok sa OKFM 98.5. Dito po sa Daet Camarines Norte. Okay ka? The best ka!

0: Kayo po ay nakatutok sa OK FM 98.5, Diet's Best Music. OK ka, the best ka. Grabe po ang buhos ng ulan sa Metro Manila at sa ibang bahagi po ng Northern Luzon sa NCR. Grabe ano, na ito po ay nagbigay ng pagbabaha sa napakadaming lugar sa Metro Manila. At hindi lang sa Metro Manila, kahit po sa Bulacan. Imagine ha, hanggang ngayon po, lubog pa rin po sa baha ang ilang barangay po sa Bulacan, mahigit 100 barangay. At 200 pamilyang naapektuhan ng baha sa Bulacan. Patuloy rin po nakakakuha po ng ayuda mula po sa kanilang lokal na gobyerno. Imagine guys ha, nasa 201.7 millimeter na ulan ang naitala sa Metro Manila sa loob lamang po ng 5 oras kahapon, August 17. Ganun po kalakas at ganun po kalakas yung buhos ng ulan. Lahat po ng daanan, main thoroughfares sa Metro Manila ay binaha. Grabe po ang naapektuhan. Mga estudyante, mga kababayan po natin na papunta po sa kanilang trabaho at mga residente po ano. Kaya nga po, simula ngayong araw, may libreng sakay sa Metro Manila. Ito po ay galing mismo sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno. Magbibigay po ng libreng sakay. Siyempre, yung medyo mataas po ang sasakyan po nila para po makatawid sa mga binahang lugar sa Metro Manila, no? Kaya may mga class suspensions po ngayong araw sa mga lugar kagaya po ng Metro Manila. Face-to-face classes in all levels are suspended in the following areas. Ito ay dala po ng southwest monsoon or habagat. Patuloy po ang pag-uulan sa Metro Manila. Kaya suspendido po ang klases sa Metro Manila, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental, Mindoro. At mga government offices po, sila po ay inaabisuhan na mag-implement ng appropriate alternative work arrangements. At sabi po ng Malacañang, ang pag-cancel po ng mga klase, suspension of classes at mga trabaho sa gobyerno sa ibang lugar, pwede rin pong magkaroon ng implementation depende na po sa kanilang mga respective local chief executives. Pasalamat na lamang tayo dito sa Kabikulan. Although inuulan din tayo pero hindi ganun kalakas. Ayun, ang ating mga kababayan sa Metro Manila, sa NCR at sa ibang bahagi po ng Central Luzon, talagang dumadanas po ng pagsubok ngayon dahil po sa buhos ng ulan, dala po ng habagat at nagbibigay po ng pagbabaha sa kanilang lugar. Ayan. Wala po yung mga drainage system po. Wala, hindi gumagana. Talagang sa dami din pong binubuhos na ulan, nako talagang doon tayo nagkakaproblema, ano? Grabe talaga dito sa NCR, sa bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Imagine ah, sila po'y nakararanas ng pagbabaha, no? Dito naman sa atin, makulimlim na panahon, cloudy skies, at aasahan din po ang panakanakang pag-uulan in the rest of the country. At lalong-lalo na po dito sa Bicol region. Ayan ha, yan po ang ating magiging kalagayan ng panahon. Kaya kung lalabas kayo, papunta po ng inyong trabaho o sa eskwela, mga estudyante, magdala po kayo ng payong, panangga sa ulan, o kaya naman kung meron kayong raincoat or kapote, mas maigi. Ayan, dala kayo ng sombrero, iwasan po ang tayo po'y maulanan. Delikado to, delikado po, at baka tayo magkasakit, no? Yan ang kalaban natin ngayon. Marami po ang dinadapuan po ng virus ngayon, ng lagnat, ubo, nako. Kaya ingatan po, sa ganitong panahon dapat lalo natin palakasin ang ating immune system. Lalo natin palakasin ang ating katawan. Kumain ng sapat, kumain po ng mga masustansyang pagkain, punong-puno ng bitamina at mineral, at siyempre yung mga kinakain natin dapat talaga yung masustansya. Huwag magpapalipas ng gutom, guys, at eto pa, mag-ehersisyo tayo. Mas lalong palakasin ang ating katawan, kailangan pong mag-ehersisyo, pagpawisan ang ating katawan. Ngayong panahon na nako, kailangan i-prioritize po natin ang ating kalusugan, ano? At siyempre tuwing umaga sa pag-almusal po natin, tayo mga Pinoy, mahilig tayong uminom ng kape. Siguraduhin pong yung safe at healthy po ang inyong iniinom na kape. Ayan. Bukod dyan ay siyempre, gusto natin yung masarap na kape, di ba? Abay, ito po ang para sa inyo, para sa ating lahat, para sa mga Bicolano at mamamayang Pilipino na mahilig uminom ng kape, dapat po yung safe at healthy. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan ha! Parami na po ng parami ang uminom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ramdam na po ang magandang epekto sa ating kalusugan ang pag-inom po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbabalik pa ang programa, itutuksa na Marainaga, alas 6:28 na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Siram sana,
1: barato na, healthy pa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: Buhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas, Tigtas, Bicol.
6: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
7: GMMC
6: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
9: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
10: Sa okay at ang Daet, okay ka, the best ka.
11: Da-da-new-new, OKFM.

5. Okay ka, the best ka. Nako, umuulan. Aasahan po natin yan dahil po yan sa Southwest Monsoon. Ang habagat na ito nagdadala po ng pag-uulan. Napakalakas na ulan, lalong-lalo na po sa NCR Metro Manila, sa bahagi po ng Northern Luzon, the rest of Luzon, mga kaibigan, ano? At dito po sa Kabicolan, makararanas din tayo. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil nga po yan sa monsoon rains, o sabi nating southwest monsoon. Habagat monsoon rains po, ano? Apektado po

0: Daet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito, ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo

0: kalusugan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: It's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5.
3: OK FM.
1: The best music authority. Member KBP. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK Sa Morning Show. OK Sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK Sa Morning. OK Sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and

0: Kanina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
7: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
6: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
7: Talaga? Kailan pa? Saan?
6: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Maghang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap. Sarap na pansit kisado na lagi nating ino-order noon.
7: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
6: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
7: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
8: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming generasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
13: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
11: also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
14: Ang Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
15: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
16: Sa OKFM Daet, OK ka, the best ka.
17: The new OKFM.